0: ki tulo hasi la motomo upone uka o kama kama tsiama o bona bidise ko interview go tsoga go se khotsa wa travela na gana o ya Gauteng o ya Gauteng a kere wa itsore ke winter kana kwe motomo ha ona le madi a ina fo kana kwe tsantse pele gore o tsogile khotsa ha interview ha re le ka ura boropongwe o le go o ya ka Gauteng ya ka 4 o'clock se tsi ke le khale o sheba le di taxi tse le gore di a tsama ya ka ka ntla gore o pata gore at least ka 5 o'clock be le gore o na metse gona le taxi ya etswang yo o ka go te taxi ya ntla ya Gauteng o ka re ke a bo ma khale kwa seng kuka hotu fela khale ne gona le taxi ele ya Corpus 5 ya ne gona le taxi ele ya Corpus 5 hotu no ke taxi ya ntla ya Jobe ke ya no ga ke sa itse gore a gona le so se se ya lo khotsa dilo di fetogile ke khale ke sa dirisi taxi kana kweo moretsi yo ke feditse le gore ke fetsa lobaka lo lele ke tsama ka koloi ya no ke feditse le gore ke boela mo di taxi gape ke dirisa di taxi fela taxi ya Gauteng ya kana kweo ga ke so ipalame ya so ke feditse kgale go ipalama kana kwe le ne ntse ke tsama Gauta ke tsama Gauteng ka di taxi ya no ke kgale nyana moretsi wa ka ke o e leng gore ke mo rata thata fela go na le taxi e ne bidiwa gore ke taxi tsa mathomo tse yang Gauteng tse e leng gore di itswa ka nako eo yanong mo mo rona fano fa mo Merafong City di ka ntlha gore go berekiwa mine koloi tse tsamayang ele di dintsi dikoloi tse tsamayang ele o tla bona ka bo ura boraro yana borre ba kgweetsang setse ba le ko taxing ba futhumaditse ga taxi e le gore e tlo tloga setse futhumaditswe ya wa ikwa gore ya duma ya ebile e dire go direla le gore batho ba mo taxing ba seka gatsela ba go pulela le hitaranyana yanong petrolo ya tura luxury eo ya hitara ga e sa le ntsi yalo tura petrolo moreetsi o tla balla driver petrolo e tura le go feta magadi go na le driver mo nalla mabana re petrolo e tura go feta magadi ka motshega ke re o mong yana motelele o ratang metai thata re petrolo e tura go feta magadi ya re ke banta ga bomosong moreetsi ne se tre buile gore gore ke di 11 ka sheko ebile station sa go sa mamaratwa mo batlang go golagana le rona kwa teng o ka re tshwara fela ka email ya mo studio or studios Merafong 360 radio at gmail.com kgotsa o re founele ga sa batle o re tshwara ka o re founele fela ore tshwarang founu lona ya ebile o tla bore bona re tshwara founu re founele ko 0814116426 ke ya mo studiong fela ga o batla o dira kgwebo le rona go na le email ya Merafong 360 radio at gmail.com ebile o ka re founela ko 0814518586 mosimane motona mosimane matlha magolo mosimane mmala a borrotho bo borokwa ke one mike a gasa go tswa ko diphaposing tsa gasa a o tlologile yo ko Merafong 360 radio re le ko tilong ebidiwang gore ke Carltonville Merafong City ke mo re leng teng ke mo khutsong yo khutsong go na le tilo ebidiwang gore collocationeng ko khutsong go na le tilo ebidiwang gore ke Ikayalety section re mo teng fa moreetsi wa ka o ka se re tlhoke ya ke mo reneng teng re gasa go tlologa go tswa ko teng moreetsi ano re ke tsetshilwe ke dimedise bobotle ba e leng gore ba ntheditse mo mosong wa gompieno tse re go tshamekela dipina tse monate ebile re tlo tswelela re tshameke le tlhasole monatenyana la mmino yo go nna monate se ka nna le matsapapi a re utlwisang botlhoko se ka nna le matsapapi a re utlwisang botlhoko re tshameke fela mmino go nne monate le wena o ikutlwele gore no ke na le maatla ya ke na le maatla petse ka mmino o tlale maatla o tlale morolo mo go seng mona moreetsi ya yanong ke ka mokgwa e leng gore re simolola ka teng re simolola ka morolo re simolola ka high note petsa ka morolo be re petsa ka high note ya ka mokgwa e leng gore re petsa ka teng moreetsi ebile ba tshwanetse bele gore le wena o tshuna le rona ka high note e leng gore re simolola ka teng yaanong ke tlo go tshamekela pine bonate ntse ke dira dilo tsame ke lokisa dilo tsame ka ntlha ya gore ke a bona gore na ga di batle go lela motlhamong di gatsetse motlhamong dipina tse di gatsetse di re no one mike go a bata go a bata ebile ke ka foo di sa batleng go lela fela re tlo leka ka bojo tlo gore re se ka laolwa ke pina rona e nne rona ba e leng gore re laola pina re tlo laolwa ke pina yong rona ra e laola pina fanofa yo ra e laola pina fanofa moreetsi wa ka o e leng gore ke morotata yo re ke go betsetse Bricks Mabrigado a re Jovicho yaro ka solo fela gore o tla itumelela pina e mo mosong moreetsi wa ka re ke tsee tšhone ke re gompieno mo mosong tumela
1: o tsweletse merafong.

0: papa a re tsamayeng re boeleng ko gae. Motho keo a re o lla ka dimasele le di-joine ebile o tshwere ke tlhogo ka moa o ka rona le fever wa e bona. Ya ke yona kgang eo moreetsi wa ka one gore ke a mo rata. Yaanong ba bangwe ba tlabe ba tshwarwa ke fatigue, nausea, ba bangwe ba tlabe ba tlhatsa ebile motho a gota ka isetlose batho a gota o tla ba tsa matoilete a tshwere ke diarrhea ka mo o tshwere le ke di-stomach pain yaano ya hantavirus moreetsi hantavirus yaano ga o na le hantavirus o dulela kgakala le batho man o tlhomphe space sa batho ke a itse re tla bo batla go ya mmerekong o le o bereka fela tlhompha space sa batho ya ba re o tla bo go na le di-dry cough ebile o ka re wa o hupelwa ke moya kgotsa o na le short breath ga o kgone le go hema ya yaano blood pressure ya gago le yone tlabe le low wa bona ya ga ntse e progressa ba re fever e nna ko godimo ebile o na le backache o na le low blood pressure ebile o tlo feletsa o na le di-kidney problems tse mo e leng gore go na le di-reduced urine ebile ga o ntse o sheba yana o bona moroto o tswa madi wa bona yanong o seka dula hunter virus ya bolaya moreetsi wa ka ba re ga e tshameke yanong re sampane re go tlhoka ya Eira Stakio are rush itmelle moretsi
1: utlwelese merafong.